0: kaya ko rin. Gusto
1: ko. Online basta lang ito.
2: Need to be louder or what? Siyempre daw mag-jacks ng 3 years.